nene tamé fofu ci lonon kona ci la awan jay fofu ci bakoté brabahom tum karanawe ka aicha.

0: And you know if over Ibrahim Chama. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Yeah, na ngeen def bay?
0: Ñong fi rek Amadou Cheng.
1: Wow, naka bëjëk bi?
0: Bëjëk baang fi rek no def yo?
1: Ngeen ci am ba.
0: Alhamdoulillah.
1: Ah, avay ñeem doore dé, mé ha ko bëna dé.
0: Ah, acha.
1: Wow, wow, jaal daal ci ñaanal dé, baye man dal.
0: Ah.
1: Man dal ñaari tragi dal la bëgg su mako mëne am Yalla ko ndu sen ak Bitane Jay.
0: Man la jaxas baxas lañu wax dana ñew.
1: Wow, jaxas baxas nga bén bi nga mayal mako Basirou Sall.
0: Aha.
1: Ak ñom Ousmane Mané ñom Modou Mbaye ak ñom
0: ñep
1: dal dal waaw na mayel ma len ñom ñep jaay
0: tégal waay jégg
1: waaw contane nañ ñi ñaan ñom ma ngay top programme bi ko deglu dé
0: deglu
1: mayel ma len lool waaw
0: té nañu
1: waaw inshallah nekkal ci jamm jaay
0: jékkal ci jamm jere jé né sar koko di Amadou Dieng a fofu ci ti pagaras ñu nuy ko ziar ko wa ti pagaras ak wa garasam ñu dal di nuy seku bojang basirou baji souleyman diallo e diallo cieri kon nak diallo president la way diallo kerin diallo mata diallo tangara diallo ansan diallo nuyu nala bu baakha baax am su gasama Ibrahima Kourbali nuyu na len bu baakha baax badu jame ñu la ziar Adama Sar mon jaay fofu ci sentu mo am sam ay meme la ci

0: su ko defee rek foofu la ñuy caat nag dal di ubbi leen line yi nag ci 705 0547. Ku call rek te mën a may request acca ñu dem
1: way sa
0: wala ñu indil ñu jël neex jaxas baxas la ku mer boko ku nekk ak kalam la nag.

0: Binman Production.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Ramon Dimendi.
2: Wow, Ron Kasuan.
1: Ron Tirwar Kasuran. Mango.
2: Yep.
1: Nay nagay.
2: Wow, fay nañ la.
1: Nakangenda.
2: Ngi ni rek.
1: Ay chop.
2: Ngi sante bu baax borom.
1: Ndaysan.
2: Wa ko ko ñepp fans club yep.
1: Ha kay.
2: Wa bi sante du fans club sante ku mer boko.
1: Wa waaw.
2: Wa moy sante bi.
1: Moy sante bi de ku mer boko.
2: Wa ku mer boko.
1: Ha waaw.
2: Yalla ni yalla may jamm ji rek.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Da xam baax bi num dore non lañu jexé non.
1: Ha kay.
2: Kay nga deglu nuy lañ ñepp.
1: Acha ñu lay ñepp.
2: Wa bi nuyo bi la.
1: Nuyo bi la waaw.
2: Waaw legui ta nga ten ngar la ci ñewangul.
1: Ken exécut.
2: Waaw bu exé rek nga gis.
1: Ñom Amad Dieng rek ñoo ñewagum.
2: Waaw ma ngi nuyo suñu mbokk bi tamit Alhaj Pandé.
1: Alhaj Pandé ndeysaan.
2: Yalla ko yalla may wër wër.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Yaa man di koy di nuyu tamit ci lifa yépp.
1: Amin way.
2: Waaw ma ngi nuyo dama dugg nuyowangum rek.
1: Acha bassa bismillah.
2: Waaw bu ñu commencé ekati po ci mom bobu mu ngi ñew.
1: Acha.
2: Ci kanam.
1: Legui tay fonda bi naaw.

0: nakam
1: ziar na la way nak ka jaxal bagas bi
0: nak ñu ci xalamu de
1: ah way nak ta sa ci na suñu yaakar dama ciun ba yaakar ba nga tuddu su wastu rek mu rek kamay na wé na man am na ñu wata na parce que man ma ngi amé mo simple phone bu way deglo
0: ha waaw waaw
1: ah way gay ta sa ci yaakar
0: na wé dem mu ngi nonu de
1: ha
0: mané ko ñu ngi nonu de ñom lolu moy seen ñaareli tour
1: ah lolu day ay bu yewone ñun ñepp ñu taw wax ci nak ñun ñepp nañ ci japp japp nak wax ci
0: doy la war de
1: waaw metti na lol lol lol ñepp ge jambat way way way pexé dafa wara am rew rew mu ndaw bi rek sumaay ñak ko la bu ñoy
0: doy la war de
1: ko ci sa go xamne ni sumaay da yombu ñu jël ay wantaay diko wër diko def parce que mom su tangé rek da bay sofé
0: oh
1: billa wala ni xoté ay carton ni xoté lu ne ñukoy upp
0: ndeysan
1: mu ko tuwé waaw parce que da fa yoré falsification cardiaque
0: yalla nañu yalla jappalé
1: waay rek fan bi fay
0: yalla nañu yalla jappalé mu jéx waay
1: billa wala mom da ngor gi da mom wa de yalla xawma ngor gi la xawma nawé ak compare bi la dal xawma kan mo ci yéru borom waay da wonna yo gëna gor gor
0: fum né ni ku né day wax ci xalaatam né ki la
1: ñom dañu amul luñ sobla sa ñu mëna waye li ci gëna metti da ngay am 200 dollars wala 500 dem jënd ko cash fo ba paré do am quoi
0: té yalla
1: da xali dem na yow mëna lo ko jëri ñoo li taxa jaay ko do ko am
0: yalla nañu yalla yombalal
1: lolu dafa metti sa
0: torop
1: ay gëdi ko tan bu baana di nuy wa stafi 92.1
0: west coast okay
1: coalition bi yeb ak wa hilltop fm coalition
0: okay
1: ak fore fm 97.2
0: exact
1: coalition
0: ah
1: ak 95.3 yeb ñu leen di nuyu bu baaxa baax
0: jere jeuf way
1: ñu waron kasso waron mango rebo
0: rebo
1: waron libong waron ditax legi am na ron ditax legi
0: waaw waaw
1: waron ditax sax am da
0: ron ditax sax dina am
1: waaw roti da waaw village ni di yepp la dinde yu DJ mo mo mo sa ne koy di bu ba yu DJ du
0: okay
1: waaw waaw du Abdoulaye Gueye suma baye joju suma baye bu ba bo mom digante Andreas ak accélérateur mom jambar la ci mom
0: mbaade
1: ak frère Ave waaw baye Abdoulaye Gueye mom koy jare bu ba xam
0: Abdoulaye Gueye waaw pug lek Gueye
1: ak Seigne Baye Gueye ak Seigne Baye Gueye
0: waaw
1: waaw so fu ko dama ko ko wutal seet
0: ah acha de nang ko deku de
1: ah way so ko mo do musimo way so ko mo ko la ye bu neuma ge set
0: ah
1: mo woru suma re
0: o ta yow yaay udde mom wanala lu leer
1: mom day set rek
0: mom wanala lu or mu ne mom bokut
1: ne la ko mal ragalu ba suma yow ma di yaaba jaal rek parce que bu ko ba ga problème
0: mom mo
1: mang koy set dal ba da ko abana
0: mo demone ci lal ba be xam mati fan lañ feto
1: ñu koy nuyu bu baax di la nuyu itam di nuyu waa Ndaf Leng yëpp nag
0: ah jërëjëf waay
1: maa ngi nuyu sama Sar ma ngi nuyu Mambala Diouf Xadibaas Xadiboob ci loor Sar ah
0: waaw waaw
1: Mala Sar ñoo ñëpp ci jaxas baxas bi la
0: ñëpp ci jaxas baxas bi la
1: waaw booba Njaak nuyu naa ko bu baax a baax a baax
0: ndeysaan
1: ak suñ madame Naxe bi madame Naxe ki a suxay
0: madame na no koku wew yoro ko mom
1: madame naxe manako ah bogame mom dal bam dewe dal amna lu yegna dal lo xamne ni outena li dal yeg
0: mané
1: wala suñ ko jot
0: musna ko bana ko jabena
1: dara ko xawu suwaye paye bo to baye no la fete xawu suwaye paye baye jan baye jigen mo la fete
0: sa baye mom turba la ci am turba
1: turba ko ya ko lal
0: turba turba
1: ko beulale wa dara ji yepp nak ak mbolé France club yi
0: okay
1: ñu ko jare bu baaxa ba di contane waye nak dey sa ñak deglu man day xatuma ko da nga fay di rek ba tour na ma deglu
0: ah do ci simple phone bi rek
1: waaw mo mo so ci yalla ñu lay taxawal
0: mo ko yor de
1: ma ngi di ñom alou sen pa gaay pa ba sen yi
0: waaw
1: waaw dey sa ñom ali wak ñom ousmane ak ñom ya yu pañ bo defay fale wa faas jaga choy
0: okay
1: ñam ñu le de ñu spray ak kangu juuf
0: neza
1: ba ma ami ak fana sar samba sar
0: fana sar bu gele
1: jaar na le dal ko jaxas ma xam na dal
0: aha
1: yo lolay jaxas rek ñu jël
0: lepp
1: lo nak do mention essential jay yo abulo borop wa de yalla ñepp war nañ la gëreep sant la
0: neza jere jeuf way

0: Assalamualaikum.
1: Ron Kasu.
0: Ron Kasu Wan.
1: Wan, mangin yu suya nyari onkuli.
0: Wow.
1: Fos yu aksekon di, te la dega u bati onkul mbaye ke ibu ba.
0: Genyan ko dega.
1: Wow, yu mwaye fos klub mangin nyo.
0: Wow.
1: Wow, baka u mangin nyo.
0: Mangin nyo.
1: Wow, te fos klub mangin nyo.
0: Dega la wai.
1: Wow, nui na ngaye yep, nui na len.
0: Nisan.
1: Wow, program ini la vi mom dahas bahas la.
0: Dega la wai.
1: Fu nek ngay fele mom, fu ngay xalaté, fu ñu xalaté fu ngay fele du ben.
0: Rek.
1: Waaw ni la, yef ñoko bok.
0: Okay.
1: Waaw jere def encore nuy la gaay yef, ya fay ma ken, na gaay gën na ci lañu gën na.
0: Ñu ngay ñew bena bena.
1: Waaw nañ amul bena bena, ñu ñew mars.
0: Ay ca.
1: Ci kanam.
0: Ci kanam rek. Waaw.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jeng salah ego.
1: Mana amna lu jeng sani suspendal ne oleh andal.
0: Degu ma?
1: Mana amna lu jeng sani suspendal ne oleh andal.
0: Wow wow.
1: Kau cuma saja degu lo kok ada.
0: Mama cak ini.
1: Mereka betul lo kok amna ni kunci jeng lo pes tengah.
0: Dei sana way.
1: Apa lu jeng sani suspendal ne oleh andal.
0: Eh wow.
1: Apa nak kasih gaya kamu lol way lah.
0: Aywa.
1: Dejana ko ba ko ba. Mo dewo ba di degana ko te ne wan a ko ne koron piya da ko wara am agron di tax.
0: De degala.
1: Agron di tax.
0: Agron di tax.
1: Agron di tax wa agron piya agron di tax.
0: Ak bir ñambi ji.
1: Ano xam nga ñambi mom xam nga pour nga am ronam mom da ngay jégué yi reen.
0: Waye mon nga dugg ci bir rek.
1: Da ngay tax suuf waye bo piya bo bo degé ci ronam.
0: Ha.
1: Di nga am kër di nga mëna noppal ko pestiya bu ñor bu daano kam ko defara ay baga.
0: Ramon mu ngla dégga.
1: Wako di bu ba ba rewo.
0: Jere jé waye.
1: Jaar na len. Bu ne ko suma di yo fast club bi mom la ko jox bu jox ko gaay.
0: OK.
1: Jere
0: jé. Jere jé. Akon mu ngi nonu Idriss Acheng Sala nañ la bu baakha ba wa dige port la mbay key.

0: job ak plein do da jël sa xol jox le
1: assalamu alaykum
2: Raymond nako
1: okay ñu ngi la digam fa fa
2: yalla bu nuyo di kecc
1: amin allah
2: yalla nuyo di yomba
1: amin allah
2: xol yi nek bena
1: amin amin amin
2: yo tan ñala sa taway
1: amin allah
2: ya me digal ni
1: aw
2: ku dega ku dega
1: desan
2: ku xol ku xol yang ko bega
1: wallahi de
2: ni ci mom amul xol ak ko ma dara
1: ñafa ko mom
2: dega la rek
1: rek
2: I'm not going to be able to get a ron.
1: Bobu dara mo diga ga ko mom ron papa kayo ah way kenal bobu dina neex de papa kayo ah a jabo way ron pofton

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wanja, mayane cuma ongkoli.
0: Wanja, no de benak.
1: Yes, yes, yes.
0: Wanja di wanja.
1: Na?
0: Num de me.
1: Ha, sante yalla rek mu ñaw moy tu rek.
0: Ah, non la de.
1: Ah
0: waaw, ak nox mi.
1: So programme neena man ko ndogal dega.
0: Ah kay.
1: Na mayane ñu fa jaar ak ñu ñuy xaraantu de buga jaar ni.
0: Ah kay.
1: Waaw, mané mangi dega, mangi dega lu mom. Lom luma jaxal de
0: moy lan
1: waaw ron postal ron papa kayo
0: no kay de ngon jaj rek
1: okay la gay dugal nak ñu won lu ker bi naka la ko tajjo naka la mu lañu awé ker bi ko ñun ron kasu mom ker bi dafa bori ci bo xamne so ñe rek da nga so fi hele rek te dem na ci da melo
0: gisulo kale tam mu ne dafa am ron ron jak naka am na num ko dem mu ne mom tam ci ron guuy bobu la de dem te da waaw mu ne xam nga ko nek fi nga
1: ñu ngeen ñepp kay ay garab yi lu na am nañ maana am nañ solo lu baaxa
0: ah kay
1: waaw do lu ñu ñeneen tam ñoo dugati dal ñu won ñoo
0: degal
1: ak son garab la ñoo ci waati
0: ak ñoo kale dugana am na ben system bu dugam ne
1: na degal jere jeuf fongum
0: jere jeuf
1: jere jeuf waati
0: ah amna ben system bu dugam ne ron jackfruit amna hay ñene yaay la yena ubiyon fi

wara don ben te di ko wulen ngeen bokki khalat wara don ben te di ko wulen lo don ko ne mer sa dara di ba ko ne mala ngeen bokki ba te pa seri ñu del lolu sa ko nu suñu taxawate amna no fi xew fene ba gi lolu ñu fi nekkon dana sopi sopi binde joxe yobal wala jey do la nopi nanu nopi nopi waxatu ñu dara yi way sa ma li ku ni neexul da nga ci bokul